0: ni ta dang tena tangkrai ni ba
1: pejo-pejo na tangkrai ni ke dahin laho te alam hadu sulang imna ni ke kenun limna an hadu sulang imna
0: te ka kuna rantai tam orang ulu laho susun manik na te kira black manik ti kita apa na susun-susun na ke te ni na juan na kira ka lang pali kaum lah
1: na kira pali
0: iya bin susah na
1: alang inu-inu ni dike mina waktu na nanti kita nak ke home plan nanti. Oh nak kira ke tukan hadu ya ti oke okay, orang kita dang juan nanti. Oke tejo hadu inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat juan-juan nanti.
0: Tegu te event nalang anda hak bara-bara magame. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan doh kaya talang usana. Tek jumpa ku terlibatin dah.
1: Teka pos teh awang Sarawak ni awi dah order teka.
0: HKL tu akah?
1: HKL tu. HKL boleh.
0: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang teteh main tuan. Ahi dah Sabah.
1: HKL dah Sabah.
0: Tinggi kawan gue lah Sabah tau.
1: Dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni.
0: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
1: Lebih menoh hadi sulang
0: abe. Abin aku itai okay, nang dah nudi tai ni ban tai no no dah nak kata ni nudi ngam pati ji kawan ku lang nabi ada ku matang ha bin ha te nak kelas lah ada ku matang ha dang ku belajar nak ke dang ha ada ku te belajar ai dah nak bi no no pa belajar kat nuni usi ha dang sang ja kevin ka humlan tok tok hadui nang nana bi sayo nak sedia na bunga-bunga tike aku belajar na sabong-sabong na tuana bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na anaring haring ko eh ngendap na hadikirap niya bintang minat ka takat ilo ko na jiji hadu ya ti
1: ka na nike na manika tuaring na ka
0: aku na naman hanyam nike bin te dahanak tangan ng rapsang temayin kita dusipan nuna sayo tangan na pijam de na ha ke na na jiba o na nike tay na ha jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ko na juan-juan ok-ok ka si ka no ka hum ta lang yun na di kaya na abin ha hum lalan ha di susah na na ti mahan ka ok ita sang pang o na
1: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke kendo na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te juan na ka no ti
0: cabaran naman kawangan lah. Ibin si te pian te bantuan lang anda ok.
1: Sendiri.
0: Sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnuno bab lagah na ke. Bi kahum lan lanuwong na alang nga wanta sang pakasin na. Mesti.
1: Tablet na
0: piha. Haman-haman. Haman-haman ka belajak-belajak.
1: Okay, we dah order kahum nun ni ke nono. Anda hak bayar nun nak ke ataupun haun ake hada bayar nun nanti.
0: Haun awre dah bayar nabin lekok kue ala sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang ihunut
1: matang tejo lubun telefon minat dah halang gendap matang ikak marung kirap ka marung tabaang ka dika nanan dak bara lubun telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nabi
0: ni lubun telefon ku ya ti 0 3 3 5 6 2 7 4.
1: Okey, ana lubang telefon ha. Kalau kena WhatsApp ya ka, kena telefon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadu ya lang imna ni.
0: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
1: Salinawan. Okey. Okey, ana na ngapa na lang dengan telo pala. Nurepa awi telo ngenda pipun kirap, nurepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang na Facebook na ti tu ada na ho. Hate lang ngenda kelo ke. Telefon nurepa WhatsApp ha pala lubun. Sung jepitan telok-telok 5 6 2 7 4 ini di kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua lang nak tak binta alam hadu su ni daripa nak kirap ke ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bindap na bidang alang ngenap dah na apa bi bina tak balai lang ngenap tak binta alam hadu su ni ke tak dah tangan ke mendah
0: alah tangan ku men itam lim musik ah men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo.

Ya, nyenang sayu hadi kalau tinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita.

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Itu lah dodor aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakino. Halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
1: Mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
1: Gorot bak ku ngujit mo sina ni. Riu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
2: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
1: Tunggang ba ko, rebati na nga mo. Nga, kugong steering titi ya.
2: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
1: Tonggon di ko pono tiya. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko ga mata ti.
2: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama, ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tongon po ano. Pwede nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni Bojang po ito nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mula ka siya mo nang, do, dapot. Ano, ano, dapot? Okup ka ni, ako ti doga po na, driba ko, kalisin ko, gi, bakit, doko ba ni, na. Imo, ma, ma, nga, takbo, os lagi, iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mukon, ada, do, ni duwat talaga yan, ado, ho, madigaya ti. Asa bubuti mo buo ng kreta, ito gaya ti, tenet pagi, bata pari.
3: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!